0: wala yuwe chunda na wana nyuna sawe shpa jasu pa jamwa in mesu ba ka na wue zia thaw na nyu yi kwe shak pa jamwa ya na ente pa jamwa yuwe chunda na wana nyu
1: ite pa selfie
0: mainyo jamwa ya ungwe ba wala tupina upane kucha yat kweso na nyu chay metha wachka bista yu cha cha welgo yu tu sus meña pandra na nyu cha mhiye suba mainyo jamwa ya mhiye suba tu shabaho negu na nyu cha suba jamwa ya Ay suba yue kaje une ku wala wache yue kana musun ka ay suba jamoyi na sa wesh pa kim hina usku ya suba jamoyi maño ya eh suba tanji na uhu bane kunañu kwesh pa jamoyi na ba suka sa wai suba igwa shak pa jamoyi handa puybi na wa nañu ya unta jamoyi na ente pa wala puybi ye nañu Ema tau cha su bajamoy wa cha ju chunde na ma yet ko su bajamoy pui pa na wa na nyu Ya tau jamoy ai su ba i ko shak pa pui bi ye ko shi wa te ba ma nyu thang ko wa su bajamoy ko la wa wa ne kai thak ko na sa pien su wa su ba us pa ne ma nyu ta su bajamoy us ne ko na nyu Ya su bajamoy ko shi pa pui pa ha na nyu ya thang wa shi ju ze wish na su bajamoy us pa ne ko na nyu Ya chi pa jamoy wa cha ju e ka ha tha wo na sa wa sha im ba tu ko cham su ju cha ma shu ku pha yi na nyu wala jamoy use wish na won has na nyu kwach pa jamoy ai suba puy pi yen na nyu ai suba chata i ko shak pa jamoy wala sus na usu na ente pa na nyu e ko cha cha suba fin ze ne ko e ko cha cha suba jamoy ni ko pa jamoy han da pe na na wo he na nyu kin sus ne mi na wo he na nyu ajua i suba jamoy wala puy pi yen na nyu e ko cha cha suba fin na wo he ne ko na ente

si mayo ja suba jamon yet ko suba ja na atni suba jamon walai tau jam botas giwan khau ja suba jamon ye wala juta na wa jma so ye ja suba jamon hyo na wa na nyu ji ja suba jamon wala thang na wa ngasa wachunde yet su yo mayo wachunde ipita u jana pja a khoe ba jamon wala su na su na wa ke ja kwesti wede na sak kules khangan upni ba i pan na nyu ja ba jamai tsak tsak shukhat ku dio ja sak yo we chai kulen ex khang na nyu we ha cha yu na we ni se ji we ba a ji u ji we de ba we ha cha khang ku dio ja su ba jamai ki ba na u gi thai me u ji na we nain su ba jamai wala ka hi na we ta wo ja sak ku ba na u gi kules khang na we na nyu chunde na empia kasan we dio se kwala de yo ja su ba wala cha cha we na we se ji cha sun skip na we ka se we chunde a chna se na se na we na nyu na we chunde ki me khambia wanje tha na nyu ss yo ma yin sha cha ba ze ze ke shu ta tr pa ha wan ja chi we kwe ba phu phni ba i pan na nyu a ji ai su ba ja ma yi Puitas na wena ente na nyu namba tuko zawai soy igwe shak pa jamo iguala kahiu na wajiu ja sa jamo iguala puipi na wena nyu na sispa ewe jamo sena uspane na nyu ja su pa jamo ina ente pa yuwe chunde na nyu ja su pa jamo iguala un skip na wena se ja su pa luchku ewe shas wala kahiu na luchku ewe shas wala kahiu megu dio manyo ki su pa jamo iguala kich pa zi kambanda ta wena nyu Ay su yu chao me wana pues wechunde na eka kasena uña kudio tenuta te kusuta shidan pede se cha wechunde ya kinch kinch ne tu peu na u he na nyu mayu chao mai cha Ay su ba get kwe eu jich kwe nas peu ya pa chao mai jiwe kwat kwe pa chao mai wala peu na u he ya khe Jas bajamai ja peun has bajamai wala ikya khizane ge jasu bajamai handa ja peun hawai na nyu ja bajamai te kusu ta shida se guite yu tenu ta na nyu ja bajam wala su na wa na nyu na u guite su kasanya gudyo wachunde ya na u a kani banch me ta nazip ta ja jasu bana aju ja bajamai edes ne go na nyu jak che ko su na o hasiu ai su pa jamai wala puita shna we na na ente na nyu jas pa jamai ko spa achu ja su pa na ta wel ko pa na u ke wala ki me ba te ba u ga na u he na nyu ja te pa jamai na hin she chao ja katega hon khaze kinch kinch ka unus ki bo chunde amanyo spuch na wai tawo chunde ai ka hu wa spuch na wans ki buch me wans ki na yo ai su pa jamo i wala yu chunde na yo as you just pa jamo i wala ka hi na wa na bat ko zawai da tyo e go jamo spane ko na yo just pa jamo i unus ki na wa na ente Ayo ayo buat esos ni baju hana nyu jas pas masa cai gua syak pada mui wala puyua na wen kana ente na nyu I gua syak pada mui kahiu na wen

ay suba en cuyo una unyo tunda nañu ya suba tun shakus nas kemos ya nañu ya suba ay so yiko shak pa jamo igual apoy pe na una ya nañu mañu jamo ye shaba ya suba una u ne una ñu ya suba ki go rap ye be na u pa ne go ziu kues pa jamo na ente pa ka hi una u eta bo na u me ba ya suba masu yup ka ke ja mi na fins pa ne go nañu ya suba jamo ni ay suba puitash na u na ñu na ente pa jamo yu e chun de na u na pa tu go zavelta ziu Wite suyu cha pinas pa jamu igual a un stavo cha na ente pa Wite yu cha puesa ni uko eso pa jamu igual a Cha cha ya suba yet kwe suba ki un spane kun año Kwe pa jamu ya ay suba igual a Kwe cha yu echun de na uge na batzu kwe sabal ten año Cha suba jamu y puesa na cha cha Na uko eso pa ech na un cha ya suba ki ki cha na uge ziapa ne kun año Kwe pa jamu y na ente pa igual a pui pi na uge na uge ziu Ya suba jamu y na Batsu ko zawel te ko espa bui bi na wena ente na yu Handa ko jamu sena uspane ko na yu Chasu pa jamu yu e chun de na wena ente na yu Masu yu chasu pa jamu yi Luchko espa puesa ya kaseo Che uy ko espa ten Maño knas nas pa chasu pa jamu yi Pkake ya kaseo yi na yu Na utun te chia chasu pa jamu yi Kajant ko puesa ya na yu Azio ay su pa jamu yi Wala wacha yu e chun de na wena Maño jamu yi cha puesa ni jet ko pa ipa ne kunanyo ya su pa jamu yi maño change te pa mech puesa na wea zio chan pa ne kwa zio na ente pa jamu yi handa rapu ipi na wea nambatu ko zawel te nanyo ya su pa jamu yi wala wacha yu e kana wea nambatu ko zawel te Ay suba wite susni pag nañu Chas pa se moñe igwe shakhanda ra Mwesecha Chas suba xana wen khana wana ende ba nañu Ay suba wesha de kuhu A de pa jamoye Wana wes ya nañu Chas pa se moñe na ende pa jamoye Handa ra Mwesena wen khana nañu Yo hizo pa jamu y handa ra wecha yo echun de na wena pa tsuko zawel de na yo ya suba handa ra mo sena un spane go dio wech pa jamu y na ente pa pui pi y na pa tsuko zawel de